Ena tada tuwe ya karwono maina ko ya ko ta marigi virgin voyage pray beautiful. Ti ya jenga ne ko ta ta tu te chwa ta te ngata ngin tingi request no ta tu ta ya ka ite chwa ta bi te te te tu ka ta ngin tu te imene kar ka ta ngi wana ti imene no ta tu no te ro ta ya ki te tomo na ro chuma ta tenga. E te ya te ya jenga ne te topo ki muri me tiro to ko te chuma ta tenga ti chwa ta ni te ya imene. No tato kato to no koto te chuma tenga no tato te chuma tenga akamaru re na yesu ai ko ari ro tere yaku te to tato imenere ra ko yoki tiare akatoka.